sa mostarda ka kanko. Ni sa ni crimson ni lefo ni la sa ni lefo eh. Ni be buka ba. Kare gosta mo an feto se kare ka to sentimento ba. La simu ba di che lo normal to. Importante o to ba. Importante la lica mo ite riccia. E te gosta se sentimento tan sentimento ne sempre mo no ba mai da si. Kare kita to ba magni la simu ni te comprende to. Nomo si te la bele briga mo an feto ne. Luke ita gosta le mo an feto ka mo maneira i kusma ita hato tarri ten sentimento ba i kusma e masilu ma Tama si Rufal ni paling stres ni. Stres ni tutia kakuruk ni bel-bel italai bel-bel. Bel-bel italai tur dalam usia ni. Eh, kule-kule mas ensi mina lah ya. Mina marantin usletin tokrai.